0: Ya, oleh matanga ngā tātupo karame whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Lopeia o nga whaafonga. Ia e tele lava I a talafo I a avatu. I le mā prokarame I le nei. Waveau. Ai... O le tele fo ia o mea o le a whasalau atu I lungi o le ea. E whai ia mamalo lo I ni pese fo I e whapito mo le aso tina. Ia wa kasi nye I aso tele. Wa o kei lo ina fo I elea ia se. Elea ia se se a inga ele o sauni le. Ile ne I aso. Ia wa e pei fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei anga o tangata mātutua sa alatou taumafai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngā wai kami. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kami ia. O ka u whai mai se. Ia e le ingi papa kiu sa whai ngā wai kami. Ngā mō mō umu ma mea ai me. E whai whaapitoa mō aso I o tina I ngā wai kami. Ia o kere I whaalongo fo ia u se akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sā kai ai sā. O kusa o leo ki kāla ngō āku I le vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke rea a whai ai ai ase me whai ia po se kama i pua ala I titi ase I tūlou. Ia. A le o ngā fō ia pēo se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tanga kai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Ua o o ia ia. Ia lalangi nā fō I vai taimi ia pō o fō I sā mō. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia le ke mea whai ia. Ia le mea ai wo, whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loai lea, ia ole aso lea, ole aso ki ngā. Ia whai fo isa, ia ingi aso tamā ngāwai kemi, ia kakele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whāngau, ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. Ia rakua le aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. Ele ia ma se mea whaarongo kufua pe o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Ele ia ma se si ngāwai taimi whaalele e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikira ngāka po awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise sio la ainga e se. E sau e amai se wha manguianga.
1: Wa aera e le te leo le su inga o le olanga. Pe I ona e ta ua wha pe waso ye le yengi celebrations. Pe a ye le teimi in tato tupu tupu ae I tato. I nei mea wha pe waso tina, waso tama. Pa wana le ye celebration e whai o le mele o le. Ole Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a ma wā le metal sami on mea pose sopo. Mea e a ai umaile a inga. Ya ole celebration ngā ole ngā as fanga. Se iwa ngā I pe a fko ai lo a ngi fai ngā ai. Pe a fai se fa apoipo ngā se a inga ile ngō. It's done ole no. Ya. Ai le io ese mai ba Samoa. Ole la leo langa le sa tupu tupu foi. Ele papea ya sa tau. Oh, mana ya leo langa le. Ai ina o sa tau o ese mai mazambo. O mai lo o mai ya tunu unei fafo. E motua ese a tele yo mau celebration fae ye leo botavai wo foi le so tina. Foi le so tama. O aso fana. O aso na te tele fa pitua ye le tele o. Ya le nga tsanda ole Christmas ni male afoi male tsau sang fo al sambo ya se vanga na la male su sa ta mai a ole sa ta mai ti le so lot ta mai ya pole po ole ya so fe fa pito mo ole bo comunio ole ka le si ka tsa dikko paula na o be fe ai sa celebrate ta to It's out to light. I'll violate yelly swing a lay. I know for lama, my father yelly, let's sing a lesser. He always am one never time, but my day, so. Le saulo tongue, I'll saulo to wife, I'll lay. To foul, my don't love it, I'll bite you, don't be to know. For I love you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa matana e vai ia tu suinga e i tu son la va sa mo ai ia la tu tu po ai e se ale Le pāna ia e free ia.
0: Yeah.
1: Tau loto a whapeata ita o le life alia. E le ilua nisi tu ino wa o ese lo ma Samoa. Ia fata ata ilua e. E le na Samoa le tunu. Ia tunu tu tele ia e fa.
0: Ia ngā sa I ola I a mātou. I aso la o kalaikiki an. Esa ia ira le po akele e sa fa fa fa o mai ka mai pua la kiki ya e fie fie la la ia le si o po finge e fa fa ga le pua ya alu la onga ia sa ulo ya e se wali wali mai vol pua wa u mai ya wa i se fa si po po va le ame o kele ala le pua ya O mora me fale wa alu solo po a fale wole go fo mal fale ya ai fo ringa mai ba ai bole bole lava oi lo ale po a ale lava le me ai mo mai il fale ya ya bo ka ulong alu sa vali su el me ma go fi we su el po ai mo mai ol fale ole si ba ga ga ol ai mai ka mai ki ka mai ya ma ku solo Pe al ko poa le ya mo ke le poa pe al ko poa le ka ki e du bol falo la woli la inga I leonge ka ma ya o leonge ya ka ke ya ke mo ko ko ya ya sa o poa e sa wa la ya e sa wa ma ka inga le o gal poa Ya, mulai isa ka pe final ngal fa kai ka yo am.
1: Happy.
0: Ya bo pel po wo fanga a.
1: Bo over la po.
0: Ya bo ke de fo po wo mau nu. Ya fa mai ya ya se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa. Nga ai el po. Ya ala kula ya ile ya ile sia uso magua ngama fa sei fali mai la ya la konga kalonga ya ile ngi konga kaloi o na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya ima mo me o kamu ale ima se kal wa ga na fa ya ile prani lo ya Pasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Teitulo. Ya wo fi wo ya le ma si ko ka lo ai nga ko nga ka bu ba be ya le ai ma ele ai ma gi be o ai ele po fi fi la le po ai le ba o fa le ba pa lang la la nga le ba pa lang la ya ya wo pe si si me ya le ala ku ga me ya le ai fo ba me ya o solo le po wa lu ese ko ma le ko fangu ya o longo winga ya bo pu de le ska ka
1: sa yele lu lu so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba kusi lulu akanga nga okupe ya nga kilo er ko ai ya mai lo lai ma ko lo lai ma ko makamaka di ai ke bomba wa mai ai la wi fole lulu ola ticket la ma lo ma ko fie fie la sa nga de po nga wa de si fa fa fa lo tina o mo wal ma ko be ai ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa Lai mak kau orang kembali. Orang faham, yang mak kau lola iya le mak. Ok asingi yang mak kau mai ka faham aje. Lepongan le so ngaku pengah siapa alipe. Aje wa mak kau aku lo faham ngah lo mak kau fasa pengi desa leinoi oisamu le ngambali oisamu.
0: Saito.
1: Ngah.
0: Ya le. Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo ma ko fai ngo lo le la pa le ani mai la mai le pa e mo ya la ko kong fo ale le kai kai mo fa fo fo a fai de kanga me la ku pa su su nga le me le le pai pa e ka e le ale pai le pa ya so a ka ba ka ka le fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka ele e ka ele ko mo e mo fa la kong kong fa Ale, magawa ko ni siya siya. Fa, umasa fa lang ko sa wala magong imamur fa fa ale like kawa. Ya ay mamo may lo ya lisi kayo fa may abo kaya lunga. Alu pa alu o e pa ipiling na lang ko po fa. Fa ko siya may na fa le fa. Ala ola ang ko lang ala ko ni siya. Leso langa ole umula faiole ole umwe amaini usida mani me faiele le mako ainga vale le vale la sa le po a ole ikala lo anko faiele fa maiele kaunga moe kaunga faiele le po ma folo ma fai ka ele kanga e vakula mfanse anga fanga isi a ko le vai yeso kile kere kai kai o walu yo falo mi fa o le mea e mo yo le mea ona ai kwa peia le kanga ka fale a o nga fala kanga me e lo al po wa kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko lu fala lo kanga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai ka ki kia o mar ka nga
0: e lo pe la ku ka ma le vale lu ngoi o mo le si
1: er mi si ai o si me ngo bo pe
0: ya

0: Yeah.
1: Na ol pese nga pese momu ol eyes of love kasinga pese pese mai nga vai chai miole kasiva olus fulu ol kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ole a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I suafa ya Mel Manchester. Yeah, male peserena umatuneisa wia oela pele. Yeah. Familia bore maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia fa long longo ia isa moi la vai kai. Yeah, wale. A wale maua ngai vai kai. Yeah. Ea fo ie e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga naka fai kawa lele kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako whaalongo I vaikaimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whae o le 10 tribes whae la isa la elu ngā ngā awe esea mai ngāi o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sānu nofu ai wa te min ngā ua ua o esea isa la elu o ese fo ia iu taia. Yeah. Ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai I Navajai. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngai. Le 10 tribes lea Isarae. Ke lea ngā o oso fai. E la tau te... La tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo le tu ai ngā isala elu le ngofo I leo whaalongo kele ngi mea whaai e tamau ai ngā o lai mauai ia o ngā alulo fo I leo los whai ngā lawari ia Asuria I ngā. Ya. Yeah. Manko Asuria I ngā vai kai mia o longolongo a kala o nuu nei o Asuria.
2: Wai le lato tai tai po le tupo nā vai tei.
1: Sa kupu ai. E kele kupu ala vaenga. Kele ala kou tupu sa iai. Ah. E kupu ngā ingo ia Asenapa fa Samoa. Ya. Yeah. O whapalangi o ingoa o le vaenga ia. Ia ka ko kamwhai e liu whasamoa e ke viu e kau soe po le ale whasamoa e vaa liu ia. Ia ila le ringa o as noble po ia ia wha ingoa le ia asenap. Ia ila ingoa o sangi livi. E leila kai whai ngō fie sangi livi ia. O e whaingo, le whaingo le wha pelkangi o langa, o langa ingoa. Ia, yeah. A ila le si kupu langa, o le kupu a inga langa. O wangalo nge, ika le ingo ole. O le a inga langa e kusa e lima pe ongo le a wha I o.
2: Kupu,
1: o kupu mai. E maua mai e. Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vale le nga alu ia ia. Ia le Nga sola ia ia I al kama vale lo o yonga. Yonga.
2: Yanga follow
1: le. Yanga follow le. I go solo. Ah.
2: Yeah.
1: Fa ye le kua ya lu inga kala I inga I le le ngunga le ngo nge ya mosu mosu lu vai ke mi nge. Ah o. Sa ye ali ngo sa sa ngo ai ali. Yeah. Nga faile ye ye alu inga e kala ia ia ala ko oso I kongol va fa ngo kala li sia wori inga nga o e fa ngo ka ya le le oso mai lo le le fa ya e mo ia ngo fo lo la o fa mai fa su su e o su e nge ile me e a fo ie e a su e se a ile me mo le sami le wala ku le li wo le va Ya esu su e ku dunga le ska poringi ola mo e fa pu o ka mo yonga no mo me ave mai no me ala wila ya kongi maleringa kongi maleringa ila lo lo po yanga ya la la sa wa ka yo le yonga ve mi o solo mai o le nga manga o mai ya ya ya le mako Ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi. Ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya ulo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga nga follow ai le. Ko
2: ke ko la la le fa ba ga ba.
1: Ya ya nga la du lo le ya. A ver ya ya ya yo nga yuka. Ba pemeli a facinga ele bi facinga fa ong or king already ile ya lu lo lu wa yuka ya ngala lu ai lo le ingai ile ele ngu na ya du kala ya yo la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo la nga nga vai ke mi kongu ya nga o kupuro
2: epkanes
1: mane yo sangilipi
2: sangilipi
1: Ele aí coitiquia. Ele e vai ele ou vai queiminga o sangue O coitiquia ou vai queimir o sangue livre. E ele al copunga e luma malopo a senapanga. Ya. Ala. Ole malo sigue o copunga a senaka. A senapa. Ya ngalua lua. Ya. Uma foi longa e malo si. Ya ai so oi lola yele mo mai lola ya ya le ya la kulo ya ya el kamale o sangue difi ya o ya la ganga o le kup mul muli langa o sangue difi le kup mul muli anga la kuinga o ya la ganga la o le kup mul muli langa o sangue difi le kup mul muli anga la kuinga

0: kalkal kong wa kaka isala elu ya nga mako kilo kilo kwa ile valua po ola e ole angelu la e ku male male male peru wafi ya o ku le sa sau ole ole alu ole ole ole peru wai lo kwa ole afi va le ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya ya o fi o su ya ya ya sang edif yo sola sang edif o le ku mul muli la nga nga ya o ya nga nga nga nga umalo ya nga umalo male male malo si asuri ya ya wo umbang ei lal malo si asuri ya ngo wo mai lo la male male male vaenga fa lo papel ngia wo malo si mai fo ila papel ngia ku mai nga vai ken yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngei la ya ka ka ya asuri e o ese asuri wo mo kwa ko kele fo ka ka ya ya tripla ai fo ya a isala elu ya wala ki la le vainga nga wa e kilo kilo aku ya ya le vainga ile si ku vainga yo o ka alo mai le le mai ko ka si al ka mal per wa fi la ya lu ya ya ya le ngala ya ya le la wa ka fa lo nge su su nga i me sa fa cha ku pu nga so a nga fa su su nga ya e fa pe o ole ole ole o kung o le vai nga ya asuria o ku lo kem mai le si ku vai a ya malam malo ese malam mal ka ya a se i ya mangola a kem le a o ku le se au ka u ko kile ya fika fika a ya e ka u ka u fieng ya so fa ai e fa ku ku fa le i a fa i uma fa i me ai ai ai ya o fo ilar kem ye la sa un ye yo ka u ya e ka u an o isi a ngo fo fo isi ya ya la nga fa mai ya e de kala e ka fa lo ngi mai e ka si ale po nga nga nga ku wa le a nge lu nga nga ka si ala nge lu mal per wo ai fi o ki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga cha fa ai inga ko ngu le me sa ku po me ya sola ha ye ko yo ala u es ka ve ha ala u ora fu ngo la u ri ya ka ma nga su su yo eli solo ya ya pal pal va le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mo ai ponga ai vi mai nga vai ko ya su su e la ya le ya mo ai ya me o o fa ma isa sa mo fio ki changa ta ya nga la o fa ma i fo e fe avia ye mere yo isu pe ya ke le fa ma i e o me anga e la e fe avia ye ya fa ma i nga mo isu ya nga la nga o me la nga ga ku po i nga i
1: sa Swenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga ivi nga mawayo fa bai nga mali di uma o semea pia o semea aia
0: ya ka o kalanga
1: nga aia
0: sa su su epe fa makai o semea aiva enga poison
1: Yeah.
0: Well, poison mai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ia o isumu o le me piko i siliang mo kusi ele lima pe a fa pe. E ko kelinga ka e

0: feoti mai I se mea sa fai e se a se polea se mea fale lenga e o aku e le ko kele o tangata a ke ingo wo kupu o se fa mai mai nga e lua mea a le o le poisen ia o longo wingo se fa mai e mafua mai se a baku se kangaka ia unga spread lola ia le inga
1: Volele o e ka oa I te wha mai e whea whea I e mingi I som. E man tua le wa a le meli le sa po le wai a soi lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga whea lua I le. Le wa ma wai le wha mai le o le hanta bat. O le le a foi le ingo le wha mai. O le a foi o le.
0: O le henna.
1: Ah?
0: Henna virus.
1: Hunter virus.
0: Mm. Ole melinga le sa ferwa I oi.
1: O felinga nga I sa family card wale oi Europa foi nga I sing. Ka milo I nga ya kungunga. E fa apela wa kokolu kanka wa mali le wai.
0: Mm.
1: A le la wa avele le melia nga I oi. Nga le ingo le moku nga e, nga wa abe I ai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island, nga wa abe I ni paa. O nga o lae maa nga awa alele I marupui puia. A wange is spreading. A ole hanta virus, e maa fua ma fai menge I sumu. Ai, fai maia ia. Ya ka ka fa ai fo mai man like ko lungo va o se ole fa mai e al va ku ka ka sai ko kong penga o I mo meo ai o forest po I me fa ai o fa ko anga me ala sa e mo wo I me yo isum wa me nge yo o fa ngale o isumu la ki spreading ale fa mai le ole hanta virus Peka yangi, o nga o mamaua I le wa, e nga o ka ngaka lunga le wa, a lau mamai e.
0: Iyo.
1: Ia o ka koro maa liu, ia a lalae ka mawhai wa e yeikang ka nganga o ese nga ka ngupo Europa, e nga o ese inga ka o ngakungu. Lalae ka mawhai e suepe o e, ko e mamaua ka nga nga, e isolate ya lako, fai ya lako test. I ke wa spread ai le fa mai ai le ia le ka ofi pe I lunga le va se I ma wa ko wa le kai ni nge I lo I se vai la fa la au po se vai la au fa ale le I fo I ai le han te mas o le ala a ve le o le va ai o I pe fo I ngai Canary Island
0: Canary
1: ya
0: Canary Island ko so o moku lai ki fai e le ku I ngā kai o
1: Apedika
0: ngā lea I o ngā kai o I o o le ngu uwhale le o Sepangia, Spain
1: Ya mā o ke leo ka anka ke ka mai Sepangia ya o ka anka mai o leo Sain o ka anka mai o Europa a o lao Amelika ya e fai mā le Nga le kao maingo fai kao ai le. Fa pēla a fai au la kumu o yengi a lako ka anka fai aie I lungo le vaa. Ia, o le fai ka auli lea e pa oa I lungo le a kumu e lau ke kao mawhai. E fai se a wala po aangi ngi a wala pui pui a fai aie e au mai ei a lako ka anka e fa pēla ko okoru e a uskadi a le sa I lungo le beti. Ya mankuala le ya longo bingala o le malo a skadi e kam fai ba ai po la se a wala e fe ai po a ko nga vai la a me ko ye ya vai ya ai e ka ka nga a ve sa wa ko ngo se ICU o longo nga wala ICU e maluru e fe ai se u mala ko treatment A wāwha mai e leise kiwa at this stage.
0: Ia, wakale I roa I ai. Ia, kusa o Canary Island, kusa I ngā kai kongua o leo Spain, ya anga fu ka u mai ai u ka le lo le i ka nga ka nga ka ka se se pang ye po ka ka se pang yo lo nga lu o fu i fai le ka u mo mo la lang ya alu mai alu mai ai o so le fa ma i nga le first world war a
1: le ka u le Spanish flu.
0: Ya nga ai o mai fo a ku wa i ngai
1: ngai ngai
0: ngai se pa gi a vo
1: yo
0: o la ko a o le fa ma ya ya nga nga nga o ku fika fika wa o fika fika amerika nga fo ko a o ku a le vai ke mi muri muri fa ale le o le ka wa e o ku ya ya amerika join ya ku li ka wa mo mo lo langi nga ala nga join aku nga yai ka nga ka ka Amerika lo o a fia i le vaa vaa o le Lusitania. Le sa sa fanga e momo topiro ai fo i a vaa maulu a Siamangi. Sa ka fanga i nga i nga kai o Aialangi. I le vaa nga a o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Lai o ai ka ka fa o ia o fen ka ia o le vesini la si a mai o fai oi o a me a meli ka va o va a va koi ka ka fa e le se e le se ka fa o ka le fai o le me le fai o le kau o le me le fai o la me la inga o ku fu la me wa va koi fu ka ka ia nga pomua ia le Lusitania. Ia la la e mawaika ka fase furu wa Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea nga nga la inga oso Amerika wa ele i oso Amerika ia i le kawa mua nga lalang. Ufka a oso Amerika.
1: La e lako kawa i oi Amerika.
0: La e kere hoi a lako.
1: La e kere lako si mo wose.
0: Ae ole o Amerika la inga o sa aungi ro la a. La amaya ya la ko fika fika i le kawa le join mai ai ngo wa la vea le va ale ai le pomua asia mangi sa oi ngai i kalange o Mexico sa oi nga fa ya la ko
1: training
0: la ko training a oi nga la nga mafu mai ai le fa mai le le Spanish fulu le o ku malawari e o huala la wari o la wa mama ia la ko fika fika e ia la kofika fika wa mai ia e pawale me la ki ai o ngā o la e marupupu ia ia kele o kangaka lau kele o kangaka ma i ngā o le mea safai ele mea safai ele training ale vai anga o le mea o le koafa faale le lae lae fai ei la kokole nginga ia ngā la e o ese akua la ale vai anga ia la wa oa la kouma ave le faa mai i fafu ia o hulola ia le len ia la ko va ai ngai i Spain. O inga Spain sa len la ia va ai Amerika nga va ko ia fika fika.
1: Ia fa
0: pisia ko ia male mal fa ma inga inga mo wai lo le ia le o le ingo le Spanish flu. Ya.
1: Ai ke mai o se pia se pa ke.
0: Ko ke mai o le. Yo, ya wa, ya mangua ya nga fai ya sin kokele kuso le afal population la ka ko sa bonga.
1: Na vea.
0: Na la vea.
1: Ah.
0: Yo, wa la ve o kanga kai i pia. Oh. Kokele ka ka pia, kokele ho ya ya ka ka ma ko ai nga sa ngai ya duoi ya lai kang umai oi. Ngai vai moso. Pe ngai vai moso nga ngai ai le manga fa el nga inga po manga likasi lua kol fa e manga fa nga ngai ngai el fa sa nga
1: ai fo sa ka iki le fa sa
0: mai ya vai lai ku ko ngol fa sa ka iki ya o ngai ai ku nga maunga o kanga
1: maliu
0: fa ma ngai kang uma inga ka kaka uma sa mauo maliliwa i li kaulanga. Yo, ia nga. Ia ala u fai ngoa e ala, ia lea. Ia ale fo ila u ka umangei fo ila, nga fa ma i fo, ale fo i ka ua i fo i. Ale fo ya la la ve a goi. Ma le ngo fo ya se pagi.
1: Na fa la ve fo.
0: E o ka le la, o ka le lo la po le ale. Po le ale sa o ve. Ala o ni. Ya ya.
1: Ki pa pe mai. E ko la ve lo se fa mai va pe o Spanish mai.
0: Ya, wala le ya, usin fa fonga la ka ku pese le. Fa malia ku la au se pang ya, fa yo ko fa long long mai. Ya, of so se fa mai ya ku pu le o so mai la langi ngei. Ola mo mo ka wa yo ko.

0: lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua. I le nei fo I waveau. Ia se I faa umaku pea la ia. Ia I kala ia I le nuule o Asuria. Ia ua o nuunia o Asuria I lava I teimi tono tuspa ia. Lou lou a talai. I le I tele o kupu sa tutu mai I le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala, ia leo ua whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria I ia waikaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la waikaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluaku wa ne pūlenga Asuria, sau mai nunga ne mele ia ia Ukraine, ne kaua ingeri kaua Lusia ma Ukraine, sau ai I le Black Sea akoa, Black Sea akoa ngai la vea ai, ia sau ai la iele I la loitake, Uma ngai au kafa o le vai o le sea le o le Black Sea. Uma ngā pule Asuria I ngā vai kai. Sawa ia pule uma ma le nupa ia a ko uma. Se I aluaku a kaui o le mele I ai kupiko. Ele mwhai angare la vea I aiko piko wā langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o aiko piko ngā vai kaimi o aiko piko le ngu'u wale lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o aiko piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele I whape, ele I o I aiko piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o aiko piko wā lai lau kei loa, ka mau a inga lai mau ai o aiko piko.
1: E ola e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e manga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā I waikeini ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o me o le aulo, a e o lala vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai eia, whai longa whai. Me whai la ngā sa whao ngā e a kungu kikere I e yaso la e le engi la kou kupe whai a o mea ngā o aulo siriva ma le apa mea. Ia e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea whai e ia. Ia a whemai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia aungese. Ia. Po le ale ko I ngā kaunga kaua ia mō le o le aums ngā vai kai. O le mea ngā sa whai e ngula leo Asuria sa oi. I ai ku piko fo i la ko purenga fo i ngo ua kura i mai ai ngo ua pa u lo la i lalo ua bo umma vo la ko malosi ai sau ai lo ma le vanga i o papalungia papalungia la nganga so o mai ai ia nga umma vo i la i ele o papalungia la ko umma nga fau sia vo i ia ai kauke o aku ia i se kai mi fo i se si fo i poka la me i a papelungia i a ma umaro papelungia a suria i a ai ole mea ngā sa kupu i kaka i a suria le mā losi sa i ai ai umai fo le vai kemini ngai i a ua ma kua nei loa kua nei loa ngā le pau ale mele o i ai i ngā sulu i a asuria i ngā ua i ua uma ngā whāngau mai Jesu maliu Jesu fia afe kausanga whālele fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu ia bo ese fo i isi malo nga ku mai asuria la nga vai kai mi o la la mo wan me fa le le wa bo so so la so lo nga i ka ka i asuria bo ka ka asuria bo so so la so lo la la fi so lo mela o mela ka ke mo i ai ka ka asuria i vai kai mi ngai o asuria i vai kemi ngai e o rei ai a kanga ka asuria i ngai Australia. O rei ai a kanga ka asuria i o i Georgia. I a manko o Georgia kasi ngā ngu o rei e kokong o le whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngai a kākanga. E i le si a i ngā kaukaua lea lae o ngā sōsola i oi i Amerika ngā ngofua i ngai.
1: Lau
0: Kardashians. Lau o whai a la kou pokalame TV fo i. Whai a la kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kāka i a asuria i a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia ia ia le nu o Peltangia sa la to pulea ia nisi o ele nga o ifo le ia ia ka ka Peltangia inga ia kele nga lau ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi Peltangia ku uai ia ia olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la to te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Kwe reiro la pe reiro ho po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whaale le e eisanga soktanga ma matangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu aiki wa o tangata i a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makākai ka u o le Yesidis. Kākai ai e Asuria ma kākai e Siti so o lākounga i e. Sa su e solo e kāngaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take i kākai ia. O ke lei lō la po le a kongun mea lai ngā le fia fia i ai i tangatangi. Ia oa ko ke lei a kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka Musalemi vai kemi lāngai. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pe ia wa. Wa o la tau ka kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le i le teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole ole kula alta to chami u luos fullo minute te ai le tu la luba ile nei va veo si mai la fa fonga ka kula se pese le wa fa fonga no fo yo ka ke sa mo

0: Maria. Yele yele leti na o de fa hola. My tunnel to spaya. Yeah, I time to see la told to see la famous man law. Tala anga ole neti na. A fie fole angelu. Fa tunu ya Maria. Ole a vea ia. Ole a ia fa na o maya. Le fa hola ole la langi. Le alo le atua. Ya. Ana le tate loa ai matato. Mana tu ai foi. Ya le tina. Maria le tina o Yesu. Le ai mesesita te le iloa ina le. Ya. Ole lona rua o tina. Ole tina le ya Elisabetta. Tasi le tina e te tono ole. Ole tispai ole tau, ole whenga inga whau. E whapea o se tina e savali lawa i lano i pono inga ale atua. E na te poa lawa i le, i le whasino lima pe ai e ai oi lava o na wa matua ai le aisa na tama. Alumai, ya. O hafa fonga le atua le tangi tangi a le nei tina. O le tina la lea na whanawa la na tama. Lea, lea e ingoa ya, ya Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya olesi tina to toto lava le tuspa ya ele itele tele na se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua foi ai me aisa matama Olanda totalo i te imi umo i leo na atua. E wha alohu mai e atni. A mea e o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei e ne eise se tama. Ia ina ua wha pofonga le atua le totalo ma le tangitangi ato le neitina i ahana. Na ana ia. Fua iai ia. Le tama
1: nowadays.
0: Na ia ia ya ya hana ole ai fana wa mai se tangata ai te taita i helo na no o Israel ya a na e ma wa i ala na tama tama ya ma le fa ponga na le ai fana wa mai ya se tama e te taita ia ma lawe ia lo na no o Israel. Olesi tina o faalele o te ma o te manatua ina. Ole tina ya i foilingua Sara le to lua apel amo. Ya tasina foitanga tata to wai tono suspa ya. Ya o ia foi na ma o foile famanianga ma o sana tama e wa matua lava ya Sara. Ya ai toi mau ala mala na famoni ang fa na wa mai se tan ya or promise la na na fa ile tua ya ala ya fa na wa mai ala famoni ya ya te ya la ya fa na wa mai ya ya se tangata ma one tangata e fa na wa fa na wa mai ya ya le alo pele ole ni o Yesu. Yesu paola o ia olea o tala anga o Sara e maua mai ai ia le alopele olea di o Yesu paola o ingola ia fea ie masana ufa alongo ai talai ili tuspa ie ia faia ia tala noa kakai e masani anfa alongo ai tau ia ingoa nei e fa Ai mai se o ino o tinai e Elisabeta o hana mai foi, masara. Na maua whamanianga, maua la tau whana, e o mātutua. Ai ono o le sila sila I fo le atua, I le I whaamahaoni, sa wawale I tū la fono, ia whaamahopoponga o le olona nou, o le ana ia whamania ai lātou. E uia ina ua mātutua. Ae na whamania I e maua lātou whānau. Ma o lātou whānau po I e fofoa. Ma fofoa mai ai e ka le sia I le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. Ia te leiloa I eini tina ai te saba I e te leiloa I oi.
1: Oi, Tina.
0: Ele cuspaia.
1: Que?
0: O pau ao cacai é o que? Falam o pé aí. A faia, e tá o ar, o sara. Todo o aparamo, e o rano, e o sapeta, e aí. E mua mua lava, e ali, le ingó marvi, e ali tina o Jesu.
1: Oh, já, alanga o le. O ia sao mai. Itina fa ye ya so ala ele kai kai fa ngau yesu na metina fa le le le ma fu mai ai tangata musalemi ne ol kenge fa le le lai kiki ya le le nga na ave sarai e fa ngo foi ya apera amo ngo voi lo e sarai le de fa na a na tinha nga ai kupito ah
0: ole au au na fon nga sala ah
1: ole au au na fon nga sala nga nga fa nga mai le kamba nga ye no la wanga lo fo le ngol kamba samaeli ngol kamba nga fa nga mai ya yo tipung na nga ta ta alap
0: oh
1: O que le lola se o que fie fesidi se ka ka la pipa pe o fesidi pe o fekawi ya pe o isama e ni moile le tupu anga o le lato race ka ka yo ya awa o que vai ya ye pe ai donga Awa a fainga fanga mai le kenge le ole ai kupiko. A fainga ola mai le kenge le ole kenge faife awa sara ole kenge ai kupiko. Yo longo ingo bolevanga yai kanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka le ai a o bolevanga mau unga yai kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngo la wari ia. O le koi inga leo ko luosa aperam ola alape yuma ola ko uma o alapi e le fa pe fa le le ola ko u ka ka isala elu mo ya ola ko nga mafu mai ai le isala elu ai o ka nga ka alapi o ba ele ia alapi ele uma yo alapi e Yo,
0: le mawa mai e isa leanga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Yeah, ifo ia alwanga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Yeah, o I leikure, il meleanga kanana. Mm. O ele umanga, o ele nga o alapi, kaka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, lua kwa yala iele I oi. Ifefo I... I le alulei o I Afrika. Me lai e ia ai kupiko. Ia. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe I ele a. Ka ka alapi ngā vai kai. Ia. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Ia, mo tensa. I fie fie a la kau e ngongofo I mei o ngofo anga ia. koafa fa penga ye wa ma sangi e fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le le ka ka le ka ka papa e pe ka ka e
0: era
1: e ma lo si kere le e ma lo si le enga enga le va enga inga a uso wa pe yo ko inga kere yo po le alko inga suka la ki e fa singo ya ile e suka la ki ole tak chocolate a le langu nga o ka nga kai a la pisa ya ya sola ya ala nga wo kele wo fengo fo ai makaka ka nga ka pa e mai lunga nga o mai fo ka nga pa e mai lunga o mai la lo i ngu ula ia a la pi a wa la la ke lo o ka ka ala pi le nga ka ka mai kele a le kele o le mol mol le ka mau a inga lai lalo o
0: ele
1: ole fonga un yongi le ngo foi dunga ya ka ka ala ngala la inga o mai ka ka pa ai i ya yo mai ka ka pa u mangala ko lo le me e ka ngo fai e su e ile e ka ma ai ngala i la lo le palpala i ele ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yai vai nga io ne la pisa nge ia me fo ile pisa nge ile vai nga io i oi america ma trump io fa le fi fi fo trump ile me fa le le vo o asola sa kelinga o le kala Amerika i aku uma lalangi sa pe ya o le kala Amerika sa fa o nga e aku uma al mela le boy long e Trump o ile ai la lo bo kele nga fa ka we e aku u ia a la pi e ma wa ile swa u ia e le swa u fa ka u la vai a fa ya o e sau le ngu'u male. A whai a o le ngu'u e sau ma langa kupe e worth i kangaka alapi. Ia, yeah. E awe e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu'u aia.

0: o le mea kauonga o ngā ave ia i ngā eola i le. Wha ngā eola o maia i a tangata whai e ngofo i le ngu. Ia la la ua wailo hoi Amerika ia. Wale o koe a ngala ko kālai i o i sainga. E mo i a la e ave i a le kāla a Amerika i sainga. Ai, o la ua wha kau mai e sainga, wha ngala ko kupe wha kau mai e suau. O aku fo i a sainga i o la umai i suau wa le fai kau ala ori ia. Yo, ya la la fa ye sai ngai la wa ngose ole se kilo kilo ifo va ai o la o e se ale fu a e vo ya a perkangia e se fu a America e se fo le fu a sainga e va va ifo la alma ko va
1: le le wa ye le le o sainga
0: nga ya ngala e ma fu ai le mere wow wa ku ngei fo ila ba a o Europa ye wa ku ala ku fa nga ala ku la ku kupe fa ka uma ia ia ya wa a fa ka uma fa nga ila ku kupe a fa fo ila ye ngi la ku o lo fa ai o Europa e ma nga o fe su ya e ma i Iran po ma i ala pin mele ma wor so ia, fai ngō fie fōi la ia leo ngā, whao ngā lako kā la lako kupe. Pei au le mea ngā le mā fua i le kaua le a la uri ia. E a fō i e, le mea le oso ia, ia Amerika i, ia lala, le mea lala wakū nge, ia la wakū kasa. Mea wale hise kasa. La wale ai se suria. Le fo isa afia i wai suria la makang. Al me la la wai ngi. La wamakwa la vea aia. Ia i. Ia la la buka ko vai ngi. Ia la wale wale koe kau kukongu o lengu. A le o Amerika i e kaumafai e pungi pungi i le mele i eile. Le straight le ka o le straight of Hormuz. Ia ua o le straight nga e fai ngofia nga poloka e Iran. A o le manga o la nga Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai i le malosi o le kāla Amerika. I mō meo whaafika wa inga. Wa la vo inga mā ngā o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. O le a whai le kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si on whala vlawe. Wole ele o mafai ngei o ngā lai fo ma ngā o fo ia. La lai ma ngā Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ma se so olo le ma o i Afrika wa. Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fo ka ma o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kami sekarang berselak.